0: mita 93.1 Arewa Radio tunda muna da mintuna 2 bara mu sake ba ku dama mita 93.1 Arewa Radio na mu kai tsaye ga mu anan wannan bai shirya ba bara mu ji daga wani mita 93.1 wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: nene
0: na'am wallahi sadarwar ta ka ba ta yi Allah ya sa in kaje ka sake kira bara mu tsallaka mita 93.1 nan kuma babu kyau ko ruwa ake yi ne mita 93.1 alaikum assalam wa rahmatullah
1: barka da aiki
0: na'am kai tsaye
1: kana magana da Awal Umar gafan Bunkure local gamma
0: na'am dan mutan Bunkure
1: yawa dan naji abin da kuka tattauna dai akan infrastructure amfani
0: to alhamdulillah to alhamdulillah
1: kuma muna jin dadi sai kuma abu daya inda aka tsallake ka ga magana take zamanin nan to gaskiya shine matsalar talaka a yanzu dai amma gaskiya ba ne
0: na'am
1: yawa abinci akwai sauki amma fatakin nan din ba shi kai ka san fa ba noma
0: to Allah ya sa su ji
1: ya saboda haka ya kamata mu kunta dai su dufa sai kuma na biyu mu kaga da ke bamu da gonaki na noma na hatsi duk san na gwamnati ne to amma kaga haddada saukin da ake fama da shi kuma idan kun ake sun sauka mana wajen karbar haya sai ya kasance kuma dan kara mana masu kudi yana fi ka 1,030
0: kuma na haya gona
1: eh gona fa gona ta dawa ba kun ya hirin da tabaza ba ko ko abin da yake kama da haka amma ce 1,030
0: ga tsadar taki
1: ga tsadar taki to a yanzu zancen nake maka saurar da take a jejin gafan tana da yawa saboda daman dai mun saba manyan mutane na cikin gari suna zuwa su karba su yi noma mu ma mu samu dan abinci su ma su samu to yanzu gaskiya dai sai a hankali
0: sun daina
1: eh sun daina saboda in dai noman zaka yi riba ba ci riba zaka yi ba kare kasuwa su ko kana dan kasuwa ku ina ga ya juya kudin sa
0: yau
1: sai dauka ka
0: zai yi wahala zai yi wahala
1: a kada bai wahala ko saboda haka ya kamata su mu kunta dai in dai sun ji mu ko kuma ku yi saman sakon mu don Allah
0: ya zamu ga yamu
1: ran kwanta mana
0: Allah ya sa Allah ya sa.
1: Mai magana Awal Umar gafan Bunkure local government Gombe.
0: Muna godiya dan mutan Bunkure muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka da fatan su kuma mahukuntan za su yi abin da ya dace. Sai dai ai mana afuwa lokaci ya riga yayi naga tuniga tsanyawa nan yazo yana tashawagi ma'ana wai karfe 3 tayi zai zo labaran kasuwanci. Dole zan za ku dan hada ku da shi ku ji labaran kasuwanci a daidai wannan lokaci a madadin hukumar gudanarwa ta Arewa Radio da kuma mai rike da wannan zango. Ciko a cikin shirin tattaki nake cewa mu haɗu da ku idan Allah ya kai mu mako mai zuwa mun bar ku lafiya.

Karfe uku, agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi.

0: baran kasuwanci.
1: To za a ji cewar farashin iskar gas na girki ya fara saukawa sassan Najeriya bayan da aka samu karuwar shigo da iskar daga kasashen ketare. Shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da karin albashi tsakanin kaso 30 zuwa 80 cikin 100 ga jami'ai da dakarun sojin Najeriya. Hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara ta ce fiye da mutum miliyan 85 a kasar nan har yanzu ba sa samun ingantaccen wutar lantarki. Masharuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Yau dai muna Laraba kenan 21 ga watan safar na shekara 1448 bayan hijira. Daidai kenan da 5 ga watan Agusta na shekara 2026 miladiya. Yau muna kwanaki 82 kenan da sace dalibai da malaman su a can Borno kuma muna yaba kokarin jami'an tsaro da yake ga ceto daliban da malaman su a can jihar Oyo. Sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba matukar wadanda aka sace ba kubutar da su ba kamar da kubutar da na jihar Oyon. Ga cikakkun labaran B da B. Farashin mai ya fada kasuwar duniya saboda yiwuwar bude mashigar Hormuz. Farashin iskar gas kuwa ya fara saukawa a sassan Najeriya bayan da aka samu karuwar mai da shigo da shi kenan da iskar gas daga kasashen ketare. Lamarin da ya kara yawan kayayyakin da ke kasuwa ta da rage matsin lambar farashi. Bayanan masana'antar sun nuna cewa shigo da iskar gas ya karu da kusan kaso kashi 1400 cikin 100 a watan Yuni. Abin da ya taimaka wajen daidaita wadatar kayayyakin da kuma rage farashin sayar da shi a birane da dama. Binciken kasuwanni ya nuna cewa masu amfani da iskar gas a wurare da dama na biyan kuɗi ƙasa da yadda ake biya a baya. Duk da cewa farashin na bambanta daga wuri zuwa wuri sakamakon kuɗin sufuri da kuma rarraba shi. Masu ruwa da tsaki a masana'antar sun ce ƙarin shigo da iskar gas ya kawo sauƙi na ɗan lokaci ga masu amfani da shi. Amma sun ji da cewa ana buƙatar ci gaba da zuba jari a harkar samar da iskar gas cikin gida da kuma inganta ababen more rayuwa. Domin tabbatar da samun daidaiton farashi na dogon lokaci. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta dakatar da shugabannin ƙananan hukumomin Rogo, Bebeji da Bagwai bisa zargin karkatar da kuɗaɗen gwamnati da amfani da mukami ba bisa ka'ida ba da kuma su kurakuran gudanarwa. A wata sanarwa da kakin majalisar Kamala mai magana da majalisar kenan Kamaluddin Sani Shawaye ya fitar, ya ce shugabannin ƙananan hukumomin da abun ya shafa sun haɗa da Abubakar Mustapha na Rogo, Dr. Alhassan Salisu na Bebeji da Bello Gadanya na ƙaramar hukumar Bagwai. Matakin ya biyo bayan amincewar majalisar da rahoton kwamitin takan ƙananan hukumi da harkokin masarautu bayan binciken koke-koke da mazauna ƙananan hukumin guda uku suka gabatar mata. Majalisar ta ce kwamitin ya tantance takardun hukuma da ya binciki ƙananan hukumomin ta da ganawa da jami'an da abun ya shafa kafin ya bada shawarar dakatar da shugabannin bisa zargin karkatar da kuɗaɗen gwamnati. Shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Femi Bajabiya Mila tare da wasu manyan jami'an gwamnati sun ga da shugabannin kungiyar likitoci masu neman kwarewa kan shirin da kungiyar ke na shiga yajin aiki a fadin kasa. Shugaban kungiyar Dr. Muhammadu Suleiman ne jagoranci tawagar likitocin zuwa fadar shugaban kasa. Ganawar ta biyo bayan barazanar da kungiyar ta yi na shiga yajin aiki na sai babu ta gani daga ranar 10 ga watan na Agusta idan har gwamnatin tarayya ta gaza biyan basukan albashi da kuma magance sauran matsalolin jin daɗin ma'aikata da yake zantawa da manema labarai. Bayan kammala taron Dr. Suleiman ya ce kungiyar ta samu alƙawarin magance kusan dukkanin batutuwan da ta gabatar. Yana mai ƙarawa da cewa an cimma yarjejeniyar kan jadawalin lokacin da za a warware sauran batutuwa da suka rage. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da ƙarin kasa ƙarin albashi tsakanin kaso 30 zuwa 80 cikin 100 ga jami'ai da dakarun sojan Najeriya. Mai magana da yawan shugaban kasa Bayo Onanu ga ya ce sabon tsarin na albashin zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba kuma zai amfani kimanin jami'ai da dakaru 250,000. Ya bayyana cewa an tsara ƙarin albashin ne ta yadda ƙananan jami'ai da sojoji za su fi samun kaso mai yawa. Ƙarƙashin sabon tsarin jami'ai daga mukamin Kanar kenan zuwa jinar za su samu ƙarin albashi na kaso 30 cikin 100 yayin da waɗanda ke ƙananan mukamai za su samu ƙarin kaso mafi girma. Ministan tsaro na kasa General Christopher Musa mai retire ya yaba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bisa amincewa da karin albashi na kaso 30 zuwa 80 cikin 100 ga dakarun sojan kasar nan. Yana mai cewa matakin zai kara inganta jin dadin soji tare da karfafa musu gwiwa wajen gabatar da ayyukan su. A wata sanarwa da mataimakiyar sa ta musamman kai da labarai Leka Tun Babatunde ta fitar ranar Laraba, Musa ya gode wa shugaba Tinubu bisa amincewa da abin da ya bayyana a matsayin gagarumin mataki. General Kirisaba Musa ya ce tsarin karin albashin da aka yi bisa matakai daban-daban ya nuna kudirin gwamnatin Tinubu na inganta walwalar sojoji kenan da ke kan gaba wajen gudanar da ayyukan tsaro a Najeriya. To da cikin labaran kasuwancin gwamnatin tarayya ta kaddamar da sabuwar manufofi ko kuma sabbin manufofi kenan na kasa domin bunkasa ilimin almajirai, inda ta ramta makarantun Allo Tura almajirai yin bara akan titina. Sabuwar manufar ta yi tanadin koyar da karatu da rubutu da lissafi da ilimin zamani da fasahar zamani da kuma koyar da sana'o'i a matsayin wani bangare na gyaran tsarin karatun Allo. Manufar wadda ma'aikatar ilimi ta kasa ta amince da ita kwanan nan ta kuma jabtawa dukkanin makarantun Allo yin rijista kenan ta da samar da takardar shaidar kammala karatu da gwamnati za ta amince da ita a fadin kasa. Ha kuma ta yi tanadin hukunci ga makarantun da suka karya ka'idojinta. A cewar takardar, an tsara waɗannan sauye-sauye ne domin kawo ƙarshen al'adar bara yadda tana alakanta da tsarin almajiranci. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima kuwa ya ce ƙasar nan na kan turbar ta dace wajen samun ci gaba ta arziki da bunƙasa kenan. To dan kuma hukumar samar da wutar lantarki a yankunan karkara ta bayyana cewa fiye da mutane miliyan 85 a kasar nan, wanda ya kai kusan kaso 40 cikin 100 na al'ummar Najeriya, har yanzu ba sa samun gantacciyar wutar lantarki daga babban layin kasa. Abin daraktan hukumar Abba Aliyu ne ya bayyana haka a Abuja, ya rataba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa da wani kamfani kenan domin kafa masana'antar haɗawa da kera batir da na'urorin hasken rana a Najeriya. Ya ce dogaro da kayayyakin hasken rana da ake shigowa da su daga kasashen waje na hana Najeriya samar da ayyukan yi da bunƙasa ƙwarewar fasaha da kuma adana kuɗaɗen musayar kasashen waje. A cewar sa, sabon shirin zai tallafa wajen kera kayayyakin makamashi na hasken rana a cikin gida da rage dogaro da shigo da su daga waje da samar da ayyukan yi da kuma ƙarfafa masana'antar makamashi mai ci gaba kenan a faɗin Najeriya. Karfe 3 rana da mintuna 8 kenan a karamar hukumar Taraune da kuma da dukkanin sa nan Kano, 2 kenan da mintuna 8 agogon GMT da Ghana. To labaran kasuwancin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan Arewa Radio mita 93.1 zangon FM. Za a iya karanta labaran da muke dora muku a shafin mu na internet kenan kan arewaradio.com. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa Alhaji Muhammad Idris ya ce manufofin shugaban ƙasa Bola Tinubu na bunƙasa masana'antu a ƙarƙashin sabunta fata, suna ci gaba da samar da manyan ayyukan yi da ƙirƙire-ƙirƙire da damammakin tattalin arziki a faɗin ƙasa. Idris ya bayyana haka ne ranar Talata a shirkatar hukumar bunƙasa kimiyya da injiniyanci ta ƙasa na Sani da ke Abuja, yayin rangadin da tawagar yaɗa labarai ta fadar shugaban ƙasa ta kai hukumar. Ya ce an kaddamar da rangadin yaɗa labarai na sabunta fatan ne domin baiwa 'yan Najeriya damar ganin ayyuka da shirye-shirye da gwamnatin tarayya take aiwatarwa da idansu. A cewar sa, manufar shugaba Tinubu ita ce gina tattalin arziki mai ɗorewa kuma mai dogaro da kai, wanda ya ta'allaka kan ƙirƙire-ƙirƙire da ƙara darajar kayayyakin cikin gida da kuma ƙarfafa gasa a fannin masana'antu. Hukumar shirya jarabawar kammala makarantun sakandare ta Afirka WAEC ta rike sakamakon ɗalibai 167,486, wanda ya kama kaso 8.59 cikin 100 na waɗanda suka rubuta jarabawar WAEC ta shekarar 2026 da aka gudanar ta hanyar amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa CBT bisa zargin aikata magudin jarabawa. Sai dai wannan adadi ya ragu da kwatanta da kaso 9.7 cikin 100 da aka samu a shekarar da ta gabata. Shugaban ofishin WAEC na Najeriya Dr.